0: Mamam, alfatanku.
1: Nyenze utruku naluka numu waraburu we barakharbara khoke narkusu inna subah bama nukwe kogono. Wakti na kwa teneo labaritila uko ntontun iban kawna wase naruka dendikine. Labaritila totuma ntum kasima nina bifo premye utudi angungi ngarika benewa. Bene bonta ona za nasara wakame. Ifo labaritila uko ntum abumu. Insi naruka frate ntewi labaritila. Bifo premye uto bene bonta oza nasara wakame na. Angungi ngarika uwa bine ye ubon. Lakarikano ubon na yoda bon nyeno jingari na uwa ibene gano wakuna. Inwinganna kwa rumiyadu wadayi, jiri wedu kini dunte, bene tauza nasara yo kamega. Jingari ikana wa, haraka tutuma ga kukari tutuma, nyanunte bini do kame. Na ima, inwinganna kwa rumiyadu wadayi mabe asenu. La nasyonwi, la watila bon hantume. Bene bon tauza nasara yo kame, jiri wedu kini duna, angun jingari kanwa kawu kina preme utu, nasara jiri dobi nkana waranka kini do. Mefo bon, yinuna jingari di mwa. Bene inzeo, wukan keo na hawasalio, ndumbara bene inzeo, nye mgonu ganna waniyo, nye gon tutuma guba ma yekte ku kibo ka kim yo bara bene ganna inzeu yo dabo na bene yo mo yana ko guba ma yekte na bene ganna kuna bene intelligent wi la wati la nyi khantum tarabiya do khamme tara do khamme gafir firu do khamme fario do khamme bene ganna gonu ku karwan wan yo teno an kwe mo jini kabisan na ya inwi ganna ko romiya do wadai bene bon tayo za nasaro khamme kuna an wi gingari kanwa i bene ganna kuna saraka inzeu zabor zon inza na we ya fosi yo no fansa nankaza sarakana yenkimbo dinamize nfonwi lawatila nye hantum inwi ganna kwa romiad wadain woka afansa za saraka do khamme julien kansu akwe ko gonu kuna na borfanwa niyo dia siyasa do khamme na bene meki wa fodo khamme la karkano wi haraka wanu wanu nyen goba an yekite iminisio betu tuma kante andin kabini wakati on kwe hunanzebo mbagwe zano batron du iya kunte o an wingi waran kakini takinte na saragiru bin kan na waran kakini do ka gai kwe ko gonu Liberation wi la wati la nye hantum giri wedu ki niduna za bene ki abun anwin gingari kan wa bi foka ki na premier wood inwin ganna kwa romia de wadai de fledi na teno yo dabun sabobun nye bame bineyi bene ganna okuna akwe ko baro za ar kusufoyo kan kin kula na ruka guna guna yo sabta do khamme na lafiya do khamme la kare kuma inu ko gonu ko bisan naya guna guno di wa foyon suga te ka ima abara zan gonu ko ar kusodi kone namu ko feru na kamme banna nuruta barfo do khamme diam gonu ko bam mahanwa garun se direto in kate senidi bi le matinal win la wati la nye tantu giri we do kini duna za bene ki abun anwin gingari kan wa kawo kina premier uta bine yeyo na mo gine kwe obun nyino inwin ganna kwa romia de wadai ana gingari di wa i bene ganna wa kuna wo kan kinzeri inwin zamanin gbe gina wan wan yo do khamme kan kara fu do na kar ko burun zalunsi norfa la duri gonu ko kin se malakari dana kiya kame basin ko tonga matin libro win la wati la nye hantum lim national bene ganna win donina kan kinte ko bene nzo kulpeike mefobun na heyo ka inwa hawa salio na ike ndunte kwili munu odo khame nye bene ini ko keyo e kahima bifa premi utu mungingari do khame doni na teno naru kadendikine banna ka manam na teno na ajakine giri ka abo gana no kine fodi abo gana e ka la wati la di nye na bame hana lekat verite win la wati la nye hantum ibara likawo kinasina woka mbagwe ta akuna anu koboro na ganna kwa zeno kan kini ko huno ibene ganna okuna na gbedo berbero kan goni ibene ganna okuna wo kan donki gbedo de win har kusu kawkin na institution de la republique yona marigante kwene naruka wo ka sharia won cheyo nyenon tanye ngbara bor berio mini do khamme na bor fo wani yo nyu ya bo gonu sinawu igbara diga ngisi obanna jiro ka imamate na sharia o ka imam mo gana wu igbara dikuna deri kwa ba zaun ateneo nyenon basin nyede kulpen win la son win haraka wanwan yoteyo giri wedu kini duna za bene ki abun inwi ganna kwa romia de wadai saraka do khamme ana borfo fansa ya kwa okimbona le potentiel wi la wati la bon hantum giri wedu kini duna za bene ki abun anwi gingari kai wa bifo mefo bon la karkane obun na bene mojine kwa obun nyino gingari na wa la nouvelle tribune wi la wati la nyino iba benina nye ugabi ganna oba ma noruka za na sara giri rubin kan na waran kaki niye kawki na eko ifo ya ima imbe noridi kayo bumu. Eka la abriti ladi nyena ba mehana. Nyenze utruku na kundu moro borum. Wee boro harboro koke narkusu. Onwa teneo. La abriti lewe sewa sono se insuni kabisa naya. San naba nyena igonu kuhuare ba mekulpeise. Dea kusuba talatana.
0: Jibrila Bukari Mama Alfa Tonku. Nana la abari.

nyenzo turu kumaruka numoro buru we boro har boro ko kenaru kuba man no kuiko gunu ifo yon tono kulpeiga no go biyo yine de igoro goido wakati o e ka kinka igisi goido de igon ko fo sama ba me kulpe se la tar kan mo gin ko bu kata biyo nyene go ban naruka ba me on indu ko gunu na atene nasara giro do bin kan nawaranka kinni idu andu ya kunte amun jibrin zantega no igon sanna ba nyene go no ko ware ba me kulpe se ya diri ko ba fefe tila fakwe ko gun e kamyoga ka ibazano se tamata mabo de be naruka fefe tila di in lakari ti alkawali ka kinka igisi goido de alkawali di nyano inwi faika ibasiren ba man no ko ko gun radio fratente 87.5 zakan lagwe aga no gun ko hanwa garu lakari kan mo gine ko bukata biyo nyano yugo ban naruka ba ne igon ko mare pene wo kan ko ko gun lakari tunun har kan wan wan yoga ko mai note yo bine ka igonu nayin wa lafe igon ko kar ko zo ni kama suran su iri karani ipa mana yin kai paro kini mefo lakar kan yo bon ni ande iri ko ba e ka ga iba betena almagina iba lakari ti lafe do mo ga gina de be ni naruka lafe do mo in ka ka lakari ti in wi fa gi zeka ina kino se tamatama bon de ya ba ma no ko ko go no obira do fratente 87.5 zakan de zeka ina ki aga no go no ko hanwa garu deyaze ka inaki tamatama inwin yenzuka ibafagi na kira kwe ko gonu digibanna ne kamme deya kabine agonu digibanna derpeba on inwin fayuka ibataiba wagaru lefega gina deya miziki gano iba ye sali indukaka inwin yenze yotreta debeni indukaka yekte naruka inwin faika na igisi goido

0: kunaruka no moroboro atama no don dia nyana nan sen folon ku dongo ku ki ko yara de ya fefetlo kan goni kamega imanza no se tamata ma insin naruka bere won fefetla yinzo tru kunaruka no moroboro fefetlo kai ba kwina no se abara no bere ban na won fofo yo yinzo tru kunaruka no moroboro bere won fefetla nyino iba kwina no se fami o kaukin na dynasty royal we gbaja za abomi fami biro kaukin na collectivity adugan fedina lokokame za abomena fami biro kaukin na collectivity ahosi lokokame za abome fami adugan mocho logozo za kwara kaukin na lokokame za abomena fami agosuza za anyagan fami adakwe fami adagbe za kwara kaukin na lokokame fami gudu za kwara kaukin na adandopoji na kwara kaukin na agba inzu fami semoji fami obun kai gonu kaukin na sagba sagbaja fami obon kai gonu kaukin na dagba fami obon kai gonu kaukin marigante naruka fami o kai gonu kaukin na lanvedu za lokokame fami haudu za boni kwara sikodi mun koyo anagonu dadegi sikodi mun koyo na keno na bereyo na fami bekasine na pasiyo nyo no gano kai mun labari funi ngonu ko mefuru iga nyo memeo nyo ke o kanga ke fifonsi adugan ahosi leontine ka dumbara ba o kai gokin na ayin hope awe ka zan hunde meme ni win nke di win adua win donia wan wan yo meta gamba asiriani ateneo ka baso na batri handu idu ateneo batri handu iya kunte awun jibrin zante na sara giru dubin kan na waran kakin ni do wukiri guru iya ku dere ka wukina 20 adua gonu kan bate eglise Katolika, Saint Louis, Gwedegbe, Kutonuna, Sadi Wichiri Guru Ia Kudedeni, Wanro di Kwen Mayakate, Mwa Misari Kawikina Eglise Saint Teresa, Akwapa Win, Kutonuina, Sadi Wichiri Guru Ie Dede Kawikina Dinova, Sikodi Winfu, Wanro Wan Wan Yo Gonu Kambate, Sikodi Winfu Maduko Gonu na Parakunedo, Mwa Misari Kawikina, Paroisse, Maria Silatrice Parakunina, Sadi Talata Batron Du Ia Kunta Wunjibri Takinte, Wichiri Guru Ia Kudede, Wanro gonu kambate sikodi se mwin amisari kawiki na iglesia Santa Teresa akwapa mwin kutonuna sadi wikiri guru iye dedeni mwaro di mayakate sikodi se afukuna parakuna edo afuma duko gonu na amisari kawiki na paruasa mario silatrisa parakuna la misi baturi andu iya akunta unjibri idunte susuba guru weki nufa dedeni mwaro gonu kambate sikodi se mwin amisari kawiki na iglesia Saint Charles wengan abome dokam boni konga na kunana sai makweka sutura boni konwi simitie no kalo na sikobe nwara se marigante kwen naruka aburum sun naruka imani kwa madan kulpa ibinega fefe tiladi nukai ba gobzeri no sena minti waran kachin fodini yana take guru inza bon fefe tila konte nyabu yinzo truku naruka no moroburum we baro harbor khuke naruka subama no kwe ko gonu ifo yon tono kulpa iga no kano gonu para ku naruka gere gere fefetilo kai ba kwina no se ukano za fedio kan kim modigi kiriki onera ferini nyino ngunu ko kina la pe no kano ogun namo win no wan wan kulpai zanu moro no sun kodino weni yakin no bitani makadi ya ukau kina television we crown no dino oguna no we yakin sinti no se bitibeni da sawbeni dino kwe bamo oguna no se san moye zaya badala nsuta noga sadini no nya ka kwe ko gonu modigi kai man na noyo nyino banera no se Borio bonwin modigi no gonu koba feri kauki na lape modigi o gonu zafota wiki niga kano bain kadukadi idia mun modigi kiriki odi safu ino fiso ino kwene yino no be hinikate feri kauki na lape gonu para kunedo frani kauki na transa nyo ya ko gonu zongo badofo za tene kaka narzuma za susba guru iyako kakwe na wikiri guru iye za wite na kakwe na 19 mun gambokin ko feriyo asibi ne woni an kome ne wona za susba guru iyako nazim ne kakwe na wikiri guru idu ne ya za wite 30 kakwe na 18 na asibi ne woni nyon kin kan mun gambo feri da na gero se hawo bi ne no kako ba ferigi fo lamba hin ka gonu kano ba hin kake fo lamba sinti odam 01 56 42 42 99 Aubine Odam 01 93 28 28 87 Naruka Feri Kaukina Lape Modigi Kirikio Nyuya Kweko Gonu No Wan Wan Kago No Modoka Me and Moru Nabame Fefe Tiladi Nukaiba Gubziri No Sena
1: Nyenze Utruku Naruka No Moroboro Atama Ibe Naruka Fefe Tilo Kangono Iri Kameyo Kunana Iba Dobu Naruka Imwifagi Zeka Inakinose No Gube Alkawalika Kinka Yisi On Hine Bama no kwe kogono ina kameza no kulpeise dea hukuna imu faika iba kwe na no se kwe apuparayo no
0: in win hono win sen meta iba te mojine peo an hini kate. Dea de ibaza nuru nasiru agon digibanna inna hoyo nuru nasiru.
2: No ya alifatanko.
0: Mete suru.
2: Alafiono.
0: Ofanna badu fo.
2: Nam nam.
0: Bema suru ansu no ofara.
2: Amia amia amia.
0: Dea hokuna fai wan wan yoka iba te mojine peo doa kamme abo zirio no an hinza. Diza bifo idia ibene tayo za hana saro kamega giri wedu kiniduna. Amu jingari unwaka yu kina premier utu. Hata ma ndia metega jingari na wa. Ndia yu mbafayi. Leo ni ndoni idia igbara kuhene kwa yu kina sina. Ka ganna kwa ezi eno. Uka ndongoro yinki ganna kwa ibenega no kuna. Yinki ni kuhuno nyoya agonu igbara diga. Baya kakaki igbero wa biribirio kangonu ibenega no kuna kwa yu kina institusyon de la republika. Ndia mwimbo kambonki ni kuhuna yu mbongonu igbara diga. Marigantano ka uka sharia mkiyo kiro ngusu nye diga nye mguna akulpa ibeyo kiro mbongu yuko gunu. Baya kaka aki boru beriberio dantaka la beriberio ka kiro mkiniko huno ibenega noko na kiro ya gunu sena ibera diga. Bifo nangisi zao atene bine mwing reglementi yuriyo heka gamba ini karaka wanu wani ute mbweo di zao atene o nsinti ara. Mbomba kaka abuangu ilasabu ibatekene. Sae ni india kwenye kasima na fayagina akamu ibagina na. Ipera kumberu. Mekine ka aza. Domi faranifu kwe kogonu pura kumalikari wakuna. Kakiru mfuku na wen wateyo wen tiyoyo. Lebine handora wen tiyoyo. Nyeno ka. Nyendam. Iwin haruziroga. Dana kika nivoyo. Kuruko kante. Norubiri na natena. Lebine haruziroka agonu mfume mojineo. Nyeno za. Ezaya ateaba. Banna ka hari. Gannano na kanivu urite, hari gannano na gota urite, sali maki gota uriga. Nyano burum mfuku na wing, handoro hari, ale mo mfuku na wing wateyo untiyoyo nkindam. Hezaya bifo, zaru kusiyo kakirungu kula naruka kwara kumeri mwagine kuyo sabuta doka me unu. Naruka igbera biri kakira buon abara gomuna nsimu, kakin kula naruka yin wing unu unseni kayo kina kado vina. Mbong haru kusiyo, na polisiyo. Nabor fon wan me fon na dirote nyema naru ka fran tutuma kwana kunedo fu tutuma no binedi mfu kuna win andoro hari win tiyoyo ndam ezaya nabori nki malakari ukam bon te yani zana tokte ndo mbon matuba sani matiyodika ka gusiyote mfu kuno ngandoro hariyo debine win wate win tiyono nunka fu bana boburo mateo gafrate se dana kia basinti burunti la saniyo. Hamwa chini okwe kwa gonu ka mwa unnoru amutukaba. Woka ngonu ezayaga makata matama. Woka abine mgunani ya mate masute. Woka abine metero nate mbon dim diborfo gonu kutea mahounse. Rea kulpa ifagi ibasire. Nuru nasiru inna hoyo.
2: No yo alfatanko.
0: Mete na odi mwifagi.
2: Alafiano alafiano.
0: Dea mwifagi yo noma.
2: Nam.
0: Iba sinti naru ka fagi sinti. Dea mete na odi.
2: Nam nam.
0: Dea igonu ku no gabite. Domina Gibrinkate,
2: voilà, yano.
0: Independence,
2: yano, yano.
0: Idia,
2: yano.
0: Before metano di defile di win alamari. Yiruwe do kinido na za bene ana bonta za na saroka mega. Amun jingari kai wani win ganna kwa romia de wadai. Nabor kinio na un gomnansi yun ganna kwa zeno inka. Nkulpai, ngonu kere gere. Yego ba inki Patrice Talon na Dr. Boniyai. Mayaka ka ki bero beri beri un arbo sun wanu wanu abla biyo chani bongo. Marigante kwa naruka talata. Yung ganna kwe awina missing tela pre anki yano yiki nkina visa
2: vice president na
0: kira wwa kwe ko go
2: nam nam nam
0: de meten o dieza
2: alfa tanko dirba jingaro gunung tenno mum ka abi ingone ganna kwe tago ka guru moso ronald wadai pe bref no ka awunu wani indu ka sintina irik par ko ngone autorite du kul pay amarute ku mfo ma a igum fon nan bonbe ka ti ka mo bon kin kote par ku ganna se demi hu par ku ganna ngone mo gine peu mbaka di insin nan yedi ngone ta ti ka mo bo metem batte metem banam par ku ganna ma dwaka pe na mo gine igum fon nan yedi beu gina der ba gunan ten ma sai ngone abi premier auto abi giri dubuidu e dubu abi
0: ala sara giri
2: na waranka kinidu ho der bagunan teno masa
0: akwiso na bene bonza bon to za na sara okame
2: alfa tanko
0: giri weru kinidu na
2: alfa tanko ahununwani na za dum dum irun wona ganna pe zinu kan dun chunko jingarite ife ga na cha wunu wani deri ba gurun tinno masa haro to meno position masa alfa tanko asi den ba gurun tin masa abi fcb kanindo ld kanindo bier gonindo ipe gonite dedidi ganna pe zino zino du kul pe inke go marwo ten dedidi nya ina jingad na bine yew ci bagte jingar wose nya abi ngone ganna pe bon bon bon nya ci baka ci minu kay gonute masa ganna ngone mo jina pe u banna se me fo henno mo gonu me fo henno du kono masa adika ka ci a nya su ben ka ken na jingar o franku he ka bragte masa sarka ganna sarga bugo mo boro kan do na tali ken ken te kul pay alfa tanko nya ganna te kan ko su a ci nya nan ko su te masa tali ken be ri kul pe masa boro kan do na tali ken ken te kul pe masa nya nan ko su te mamantam he o kul pe na ci bine yoba
0: boro zo inzan na wi
2: mo masa ana ci bine yoba nya di bar banna mago nak ten no masa habi ortebe television habi retraité ou du kul pay nya ana ngone vice président ke he ka barkte ngone sari yakte masa ka kimman ki bag ki kimi nagbete ganna o se donc a kul pay sare nyen nyen non non se mago nak te he ona ki se bine yuba har fario kene bon zair ngone albori zari ngone borgune har nyo kan dundu far nyo kan mo far nyo kan gagbo do far te ha bu far ko kul pay nya habi heka ko na do me ganan no kul pay nya nan kul pay ke nya nan ku magte alfa tanko nya ci kama se in ngone vice president heka brekte masa bine yo heka bra sariya ngone bine ganan ngona sari ka de bor na gbete ma fon na di a kul pay nya nan ku magte ta bi te kam fon na de mete he kul pay premier outu du kuna bi na wo nya he kul pay nya e bi fona nya he kul pay agun ko silen te no abre se bine yino mbaka ki masa mongolo nyo kan abi nke o sugo to en kul pay donc nya nan cheche za ngone borgu nek pe nan sud kamé kul pay hele kolino kul pay nya nan ana margu de nya abi bine men namé nya ki vice président bon an man ki bak te ka ki yiru kul pay ir bara fono donc nya na bine yo ki bense a kul pay barano premier août kunana demete he o kul pay ir ba ci jingar di sukan wal fata ko jingar hen no a ganna ki
0: pe ko bara yo nafiso
2: nafiso
0: ya wo no
2: awo
0: nya rahawo bine yogo sabu yogo haru yogo
2: ya he o kul pay ka a tuyo abi ngone premier août du kunano donc derba he okulpe agana chika premier août ngone abi haron ngone oya awunu ngani na premier août kiniudi
0: nya monde iba ko ke na fagiri madi sabu ka kwe ko baro manan août ka premier août ka inwa ajaki ne nyeno na lim national tena
2: yano.
0: Nye giro wi dindikine no
2: dindikine na tena ndomo he okul donc tikika momo mo ferio nabeyo
0: bi kine fo yabo gana
2: aki mo ferio nabeyo inwene binegna akon ko gwemo yeno ndomo nadika boro boro kan gunun te zana sara ganna boro bi ganna kinewu kulpe ngunun ko gri dende nova nchi meteno bine mo barena nchi ko gumbo hanu bine
0: kinko boro ngirisi no na mama kinwiyo
2: aganna nchi bine bara dama dama no dem tikika mo bo ikinko berena ikinko berberena demete donc he kulpe irbo ngwarano irmo jene ko yudi irpe man no mehen bi mefo heno ya deng gunna mefo mbaka gara ibine ganna isu wahala kwene
0: e madia me premier outre bon wenseni de na beneme na me wenseni te para kune do ndi akwene sakura asumanaru kanye bara borgo win prefe naruka inwin para kunwe mer zakari zulkivilo e kaga mbon na donia te para ku ne do meteno dia isaya
2: e alfa tanko
0: naam
2: abi e para kunwe ganna prefe mekin kaza
0: borgo prefe me
2: borgo ngone prefe kay ba secte normal ka ko unte parkungo demete an kin dim bombo ba jina a jina di foron ko mo awo tabarakallano demete akiba ka kimi bedi nya nya a gbedi maitrise uno
0: an kin gina mi gina na ba
2: eh ngina no do agana za mo ga bandiyare ya mbe ka kimi awo boro mo awo kai ato borono demete
0: azinsan su tangari ten se prefe okuna
2: nam
0: zae kandiao ya prefe fodon gono na bara prefe borgo kanga ke mamman sambo yo norpe ona fula na pe ko bara yo mamman da bon da na bi
2: ina da
0: aban nan no nguzu kaneru bon a bon da na bi di dam
2: ya ke
0: madi a pene bi ala sambo ka bon don ki
2: prefe
0: madia bon webi
2: wato
0: abanna madia inwi jibril maman si se ka bon a ki prefe
2: e
0: ka bon a ki abite we bora di bon ma honi amame lahamatu ka bon a ki prefe din kulpe na gina idambe ka kimi to sakuru asafuna mansa
2: alfa tanko
0: naam
2: angone mechine
0: naam
2: akana seno kahiman naka anna diringa bi
0: mhm mhm
2: abeka bi peo
0: naam
2: bi borodi nanu yinsa
0: mhm
2: na ganyu kurukuru
0: naam
2: ka walam
0: mhm
2: demete mo masanyo kako dumano
0: mhm
2: yala mafaji na ba demi honu ker gulong te masa aki nyago bi baud fo na wala kante ir bene ganna nyen na he kulpe hin sek de kajismi ose kanyo ka gari abreza tubino mi ka gari demete tubi kanyo ga gari te no masa nyo ba hore naraba senyo ma ko tamburi donc angone meki ne kulpe ka ba kunadi demete donc he kayasi akibona donc ase gana nya borgu newdo irin su horina me fo he no mo gunu irin dwagte ker para kini irin dwagte ker bine gana kini nya bin nya na gana pe fo gana pe ka fo de masa magura ana fo de ka himan na ka masa nyo ko ker ka kuna gunu alwasi njeno pe ne gana pe di demete donc me fo ka nyo bra alwasi di masa me fo he no nyo ma dwagte ka nyo abi para kini nya no bine gana
0: nya munde ir pe ba mo gine pe ra ben ka te za para ku mero Marigante kwe naruka prefi. Na ganna kwe. Nye kukulpa iti notegi nziyo nombara.
2: Yano.
0: Nye kukulpa igu na ganna wini ya mwogine kwe odoka me.
2: Eka ganna.
0: Nye lasawu wanu wanu kangonu kuza mwogine kwe isuki inaripwe sawba.
2: Eka ganna. Ingune abi ekparuku ganna me.
0: Naam.
2: Zukifilu
0: Zakari.
2: Zakari.
0: Naam.
2: Ka aname kina za. Eh.
0: Hmm.
2: Hela aga habu.
0: Ifo gana nchi
2: yano. Kahima na kama suma kineu kaa chichidi.
0: Mm-hmm.
2: Ame fuhe no chichidi yiku paru gana se.
0: Naam.
2: Demete.
0: Ikwe manga.
2: Watu achibe uka masa za prefe.
0: Mm-hmm.
2: Nara mefo.
0: Mm-hmm.
2: Mete nyoba te mete nyoba nam nangyo konse uka masa naboro maru te kan zanadi.
0: Naam.
2: Hele jiri heni mabini nando.
0: Mm-hmm. Jiri heni mabini.
2: Jiri heni mabini nando masa. Mete yase mbatek te kakbedi tena. Saadi zama kuna masa donko zama se.
0: Non.
2: Demete, pour former ce cadre, non, hansine.
0: Non.
2: Donc, mais faut Henry, mettez à signer au bateau quelque part pour gagner chini. Demete.
0: Non.
2: Donc, dès, pour que quoi, gonna l'acquer zahadimino. Donc, absin na hamfiso yeri konana.
0: Ya barano.
2: Demete.
0: Ya barano.
2: Donc, il culpe, il bara bene gagner zino.
0: Hey, cinco b. Kasima na dengo nu guido foka mbarar kusu. Dengo bamma Marcus Pelicani, sai buru ma amfani bo ma zama wa amfani wa masufiso
2: masufiso
0: wa gonu kame go mo kame wono kame odo kame wono ataziri wono dantakalla wono talika wono weboro wono harboro wono kokien wono Marcus maso afofiso manam ba me kulpe ma kame dam
2: badi
0: dede sai zama bo bukata mabia almadin ba fisa sute
2: kame daud no an make ne zanna nyaaki il kulpe me fo henno meter ba te meter banam il parku ganna ma ko na mojine boroma hunute wala kuna boro he kay yasi nyo basin in kere yorda de meter asina we brasina halboro meter ba te ka kere yorda ci yigite no sadi in do ak abi parku ganna kini nanu de meter donc me fo henno de bi de no sina me fo no no ben abi no par
0: kiba
2: c'est bon fo mo kini bo fo mo ko ziri neno masse eric perko ganna me aki pay nyadi subente kate saka nyoka na bitete me fo eno nyaga ki
0: te no fo madi saka ngusinaji gisinadi ka nyenna inwi meru gan alal meru zeno
2: mezino
0: chaltoko me fo ngolu kere gere nadi ka na ko kali
2: demi no ker gonu te masa
0: ayin kan tele ganu
2: uya irba ka dededi demi ir parku ganna me he ka gonu ko agane han kule chinku aki diri be ka iru ha kanara iru ha birite masa nyeri banar na pakasene henno anka kaka agbeteri se ya dana seria fo gisi ahima irin gana deri gana te no masa aw mbaka garite masa ir parku ganna
0: wallahi to seria de mun gisi yoga no iba uru ya do wakka ya kakin ni se zaminti waran kakin ni ka kin ni se alhal burungu keko si masurba minti nza
2: yano.
0: Nza gina
2: yano.
0: No dia seria ka ikparaku meru aza
2: azena
0: leo benki paraku meri nsabuka nza domi la sabudi la sabu inono maka agari faran fu kwe kogon meta ntebele mon faran zino foyo mwifu kuna unti yoyo handoro harino ale afu wate unti yoyo nondam kanivu odiga gota yodiga banaka gota ifoganana gota odite kini yari makinzuraga sari boro defu kuna wui mwari no ka mwaka bini nyanu mbadam binili ateaba afu maka agari de ku waka bini no ya mbakunu de napelno de mbile nasha nyanu mbadam gota odiga agere ngonu ko nwari nera buruma kwe kagoro ifo okanna zenu okanna yaibo kwina ndi akwene farani mu mani hewi nosi deki ni ikari bola yo eka barazibi na kulpa idam guso diga goto diga yana harimo lutu harisuni kabisa hari maurufu kuno sari mu ki fuyo goto nari yano goto di fogana nate seradi ka meri nzayinwe meru aza tiyoji masudam nya monto za meri win har kusoka okulanu kaya za ya winsini na iwi huno do win har kusiyo gomnansi do kame ka do vido kamena marigante na ka polisi o churun zumu frenzy no do kame nye ndia futu tuma tegwe okai kabu e ka gan kwe ko gonna ahimana ahimaya ba metelon di nuru nasio
2: e derba gunang ta alfa tanko
0: naam
2: ifa gen han kulun kin ko ce parku parku parku da demi hon masa abi e commune qui n'est plus même franzino siba
0: agon
2: franzino gulume mais sinka mahezadimi alfa tanko seri parku ganna demi hon masa he ka met abi asere ka masa men na conseil uzaw demete anahi mama sa makin donan la kal ka hima na kama ahimain kam me konto nse ka hima na kama sa umba masa iru ngone parku ngone mogene kwe uno mete boromba fuchini kanadi asute buku na ngone handro kasu kibu, kasu hefo fansik te kama sa handro harid masa aboru te gusuru kuna saad masa gouvernement ngone abi kanivodi donc nindo masa niba kwenna ngone tiyo kakwe sinite kom si donc amna branse hefo
0: saad nuka mwabra mamaki saad gota o di tiyo di kanivu saad mabo de kini no
2: mabo
0: kan tiyo dhali arizuru edika
2: aki heo kulpe masa ilgun kodo nel bono demi huo saa kama sa mbasindi nite kuburo sama dimete sari nka ko ki megu futuno me baro lalono pise ya baro lalono
0: aga na go fa mani gina
2: ngi go baro lalono
0: sari go baro tonto
2: ma ke
0: ni akarin sutea
2: ni delegue ni ya iru anan te masan nangi sifa ni sia ni anan te nangi sifa ni me ni ya iru akarin nifa ifa na masan baka ko buru sa masan magde masa habite sari kaka gari te masa iri daga ni ker gunna ni aguru wala ni
0: ya
2: demi ho kai man na kama se deri ba masan ma paro ko ni sa ni fo ido na sinin te no de buru ka ko kol anki nyaro bifo buru di ngunu za gouvernement do ka ko kol kol ba demi han kul kai kingo sin ase kero go manan ndo alfa tako demi go maka masa iri ngone population ngone ko wala ngwari nere do nuka ngunu ko ngwari nere di ngunu ko wala abi ingune bawo iko yo ka kul abi tiki ka bomo ka gouvernement kin kanan se soboro abi das ni soboro kul pe masen net safari yo ko noze ka ki a masuza ngi ganna
0: de ma ye gino fagi za ya tiyo seni na te
2: ichi ko atene do ho masa
0: ale mwan fo iki boro atutu za fukuna nyana kanivo boya aya abugu nyana wate da
2: nyana wate da ko masa
0: zani do da na fuba na ta kin kuto kanivo ka anuka ine na kanivodi ngumba mawe kam fansi ya kifo hamini ya aku mani ndo seka afu bari zurume
2: numa
0: abuobe ya kanyeta anabori sada ateyaba
2: heo nate
0: kuburi na keme
2: ili nsuko guna kaki me acheneno akunu ahamano abi ababe fonzino awe mafonzino donc il nkako dagani fote ko tamaka dinu dinan samak de masa maker baka kaka aki kama sa ifagara no bro se anyenzin awo
0: maker
2: sinye
0: fetlo kanza wo kan gona makata matama
2: wo
0: ka milen gunani mai za ya temanam
2: manam
0: ikulpa ya bara kuchini
2: meme
0: abara mama ki sa dede ka farani kuna ni unzibi annan farani kulpa mo mani
2: to
0: an fa ina fa yitele ye ba fa ki faran fo kwe ko gon kan yo sin kain ka kwe namani
2: sadi faran
0: sadi ni winganna faran mo mani bon su ni kaunan zebu ateya ba
2: e ni ndono masa iri we medu
0: ba ni 0044
2: 44
0: awbine 0045 86 0000
2: alfa
0: ba borin zai bain kan yo te
2: alfa ta
0: ko garu no
2: ni ndono masa iri we modin kin ko warnera
0: ko
2: masa ni ndono masa go habi har yino nera kin no sadi ngari kergun nera kin masa nyeri kin pede ko wadia sadi masa tigi ka mobo sadi gouvernement du ko gurje iri se me du ko gurje iri se se ha go gurje iri se demi dengo bi soboro daji soboro zemilite neudo iri aba hunute kaki irina duafa
0: irina
2: duafa irina duafa sari den kanako abi safari yo comprimeo kango zemilite farankuna iri aba hunute irina duafa irina bine kaka gari iro no botoko yudia
0: anate
2: sari ateba
0: anate
2: donc iri nanka da baru kabi ka masai de gouvernement gunu ko nguruji iri no guna iri ngone gangu na lafia sari masai ga iri ngone gangu na lafia du kolono masai iri aba uzenge ki yigite iri bose
0: lafia no gino ya kulpa ise
2: lafia
0: zibi nino oka na soboro soboro bine oka na zeno
2: akin kala zeno zen di bine banam te mase de unka nape nat lokturu tama mete a kin kadu se hunde mo
0: hunde
2: sa di in ka ko chikachi
0: e ke to ma nya no den pelo ko don kingi
2: za sa foko
0: mama za di bine za bi fo
2: yano he o kulpe mase de ka ko he za di miteten ay mo be ka ir bon se ne gun ko tal detecte no anachi meri fo se ya bine chi gouvernement fo se ne gun ko tal detefa ir bon bon se ne gun ko tal detecte alfa tango saka bromba da di cholo nokte brosse an pe ho ta bukuna sad no masa ba he bidiza de ahinza no an koma wega an kom koloriga kacha nyeba ko karatena sari ka ko ko kara ho te masa na abitan so bro di kulpe masa sadi kachi nyeba gore duma obina ba laduma obina ba soja duma de no fran kuna sadi he kulpe
0: ma ta ma da kin so bro zino no ki
2: na ana ki zino
0: bro ma te na ite yi
2: ba ana ki zino te no boro kin ku an woni tago zak te no ma kom wega ma kom koloriga sadi ma ko ka
0: kor sadi da kin so bro na no no karaga na no de gan gan de makanaga
2: to sadi ma
0: sadi da kin so bro te da ni kan go ki yesu nya dibi
2: ah ha ki
0: zia sabro te boro ma ko karate na ni ga inte ko ban naifo
2: aki kapeka
0: ko ban naifo
2: kapeka kortuk te masa ka kinya ba ko abide
0: sa de wo ka kiron go ino de ndia meten baki
2: ni anan te masa kiro tun ko frotu
0: ka
2: mo he o kulbe ir mo be ka ir gurun ko abital tek te ir bombo sino sa ka masa boro ni agu nan bugu kuna sa de nyen na handro tek te no bugu kuna ka wa te te bugu kuna masa sa de kasugo ke ite masa makule na rakte no am buru te no ka hima sadi masa de koyo du hunu te no ni do makwe gorok te makwe ko wadu wa sadi de sobro gun ga e sobro gun namana mak te masa de nguruk te bukura ta ju sobro si kam makan ta kuna sadi de gouvernement abi kana da ju jogi te ka kazim no se sadi mazak te masa ko ko korik te ko karate na nungde alfa
0: ya man sai na ine feri 0 44 70 44 44 obine 0 45 86 0000 baburinka ibain kan yotrita domi faje okaga ikpe ko gonu amutuka meri anate
2: he o kulpe
0: fani mo mani
2: to mo beka bofo gonu te masaka ngogoro te mbugu kuna bubile mfumeo ko ki meo akana ngone fitena na meo tava ina zako asinti te ko asari o zekte masari zekte he o kulpe anaki moki he fo ir ga ngona lafio no mego chijigite na za meka pe na premier ou deuxième a troisième a jour na ngone conseil du kulpe ne sia du kulpe in ganna ngone mo jene ko ngu ba ir ga ngona lafio no yigite nungu demi der ka ko de yigite maza kasugu he fosin obine de me ka ko de yigite kasugu he fosin dengu ba masa ma gudro tago tekte parokuna ze ka dong idun warite gouvernement se ka ti maka parokuna bi franzi ne zino du kulpe ngte ma ma gudro dang de maza ka pave he no no dang sa di masa deng baka ku wa yigite maka ku ka niveau de ferite modi boto zara dim te ma ateba anate demi in nan ka da baru de in be ka masa de na da baru in bon se no fa de na da baru te masa in ngone walu suba demi suba masen ka ko me abin mo golon te no fo ko mewo ka ci a me anagbe foteo anaye foteo farani abita go kono masa kere pe ko manna e a loku il franzi no masa ti ka mo bo ngono abi ngono abi kibagte masa e
0: kan ko na ne der ko ba franzi no di zamatu tuma kan gole zaga frani won delegeo na frani conseil on tunu gibri ko nyen gon ko borun famani nyen go borun no seni domi de na teme abatai se
2: ni
0: na fu in sabo fiska ba in san ni masu nan folon ku ganna zama mo zama wo de ya farani zeno de wo kan winti yo fu kuna winti yo handoro win no fu ba na win no gudam goto diga maka
2: maka
0: ono sochi no dia kasima narku so ka kiron gon meri do kam la sabori kanza fefetro nanu yo kanzu mu ndia ko isu farani fo maka bu binyo de ya wakti na ka aima za ba mebi para ku mojine ku yono yugo ba nyeme fo ibe ni ka para ku kini de ya diri ko ba abate wo kan gole za ya ga ba me na bon be ko imba wonu nyedi sari kai para ku kini mefo
2: alfa tanko
0: naam
2: diri ba gure
0: ku ndo ma tin ko yi wo ma ke para ku nzi para ku nzi asute
2: eh?
0: Asuka ni mayo
2: arrangement fo krono conseil aussi arrangement fo krono masa abi delegue aussi il culpe trois arrangements du culpe masa arrangement yin zedu culpe masa za delegue za conseil du culpe ngoruno demete sari masa de conseil ba ka ko sin tekte masa na abi a gergere buru kan gunun tenindo masa moki a mekiya mekiya maki mennanda menna ifara ne ka kurono kinko abitiki kam mo bogto masa no kinko guri abi no kinko asare ka ka se ifara sari he kulo ifara ne me tiki kam mo bo iri ba masa maki kwar kuma pe na mo gine kwar kuma sama gay ange ka amo bro za masa kwar kinio der pe te masa ko tunu ho masa kan wuchu ko tunu go bor ko tunu go bor no abi anke boro ana nzaba ka kirosi na boto zairo na abi ke irio ker gonu tene odo kirosi na boto zairo me ke o masa to hela to masa to si do me alfa tanko to si kango beo de ko tunu masa den to sukte masa abi
0: norkan basi sama kan zala nyen fo sama hey. Ga gina allo nyenzi atama asolani ni abain saka ikekte 0 44 70 44 44
2: alfa tanko ko tonu den to su kanivo kuna kanivo foro ku jina nawo den to su de sama yo kan basi sama te masa ba su ba wedden ki mato su de nsu nsu tutu
0: vende borogo nu ko ke anyi osika ke tutu ma fagira kana asena yeduka wo hamur makanka ke makaki ya na mekine zaya
2: ana kiya
0: ana zaya di kulpai
2: adir kulpeno
0: mefo ibai paro kini mefo ibai paro kini ni aka ngona na mekine kangona da hauka ga igo domi bai yo bon kai gona ina munaga igo bank pe mu amborino nyeno nkiya noru nasi kutondo ka madila saboka
2: yano sako. Yano kero mo
0: ni mewu ntosio na ka bi ma maki ni mewu ntoso
2: ba boyko ba sabalu badasa nsuinte ko to sute hinmeya sad neodo masa metenu iri osu bente ka bite hanfo akubina abi autorite abi birfo kambara minisi akika no ka no chunko parku ngone mogine sinte uno ti ka mobo no chunko parku ngone mogine abi sinte te masa kachi abi nsinga parku abi te nyaki nyaki aseba afatanko aki anchunko kolute parku binbinidi faranzi no zinodi anchunko kolute kadi heka abi te dengo kinze

Yawara nasiara merubisibu monong gupane gibu bin dosa ye inuami nemaka monong gupane dirige ka winsa wara ka biasa ko sanki sako wondo bu menari bira magiawa nakiansu daker wesia besem sakiti samogisomine igasa ubana yengari ye sako ko bane winunkuwa anuntubu winunkuwa atubu kankam mawo o komarukwa bane ko wiabara mayarue yen swa swa ndeme besen sakini nura dona so sa daker wesia wo birim barani be bamo ma delegé sokusia mine ona safagi di dodoka igasa monon gbepane wahara e ba mo men saka nyansara be basukuma mu mine babennu ke sankira no bani tusia mo ba son sima soae ya sankire monon bitani ni ba monokma brubatere sankite sara ko kature bala bennu ke sankira no bala ni tusie ye nswa sowa na kpe mamine ka ne sobe su dakar wesia be sen sankite so monong bu kwane ndirege ba suka wame debura kunda abu bakari ka wesa ko sanki yewe ni unne witona ka win sawara turoba na sawara we mama wisu ko me alagbe jima ka winti sako sanki be yure pro bako mam gari wisi dodoka isako komi mena mimi wa ika manso adaki e aradio tiga wiyo kwa ika sakite so adaki kane so abu betono iri irie mena ni e kukariko kwa e mam sakite no wa sere tuka te no turi yensoni nasiara natobra gengem menindi ika sapiko nakombe soruma sude dakar wesia sakite swaso mena ni e dosa no Pico Pasude Dakar Wesia Sankitim Bira Gia.

0: Sa gɔrɔba ni gɛndi. Yamana Siara Azia.
1: Bɛɛ sabura nɔ.
0: Sama wura.
1: Walayi bɛɛ sa e bɛ sunu o baro ka du kɛ.
0: Ami yarabi.
1: Ka jelikɛ bɛ sunu wuli dan maa sosi.
0: Ami yarabi.
1: Mɛri ji bɛ sunu wuli dan sosi.
0: Ami yarabi.
1: Walayi sani a ko ko sabura ko ko kawa wa.
0: Yanwara.
1: Walayi jelikɛ u nɛ nɔ ba o ye o nanu Siara
2: Azia bɛɛ sabura. Yanwara Siara kun bɛ sɔn o don.
0: Ami yarabi. Salamu alaykum wa rahmatulahi. Azia gɔrɔba ni gɛndi. Winti o sera o ye kuwa o yabara tɔbiri ko o yabara yarun ye tɔbiri bi yaba mɔmɛ mɛna bɛɛ bɛ teni i danduke ma i kanamu delege kawi gibu kama mɛru kawi gibu kuroni ka seya sanu i ba ko ko bɛsɛ ko su ka bɔri yɛn duwa i giruma sanu sanu mɛru bɛ se ban ka du ma mun ni jima deminara i bi kɛ mun to ye o ye bɛɛ san i mɔnɔge kpari i ko kari ye mun. Gison toru susuwa sa mindi wahara ni nu turuwa mindi bandu suwa se katen koba ni gireli ko kari mba ikpe imo no gibu kwa bo tu maka genwo ben mon no so e ko kai kwa se e ikatuma de deru meme demi akugirwa si wiwa agboro unpe unye e yakpin akwa men saka wo ma duke wo nu so mi ma o ko ba won wo ga ka wi so adame
3: Oh, yawa, gima, nasi ya tu fisa. Suwa mu, kukai isa kwa, basa mwono suwa mbira, yawu mbira gya. Bahe suwa iso, sa suwa nso mu kwa. Ye nso mbibi mbira, gina gbika, suwa ye, yara nda daba, bambaba, yara nsuwa ye,
0: kenu
3: wawa. Bago mwwe, angpa ya wewa.
0: Kagib.
3: Se... Ici mu te te kala kari de winganu 5e me
0: ni tombe ba ton koso ba ka do ben si bu no baturi ami
3: donc miso ma soa en ko kari kwa ka wun tombu
0: oh
3: on so mi sa ka soa e kara
0: eh me soa e pa re mi kuro e kara
3: sai kero en benu ka benu an so mo no ni sia ka na to ko bi soa ka me ta an juma gira kwa ha so bulu
0: ko kara e pen ko me
3: ma e kuro ya kwa ye bawo ko ji shanshi bam baba e kamusha ye bawo ko koko sa ko kari ko haka so a saka so a kere nena so ten ba an simo an dono yin san kilo ge
0: o
3: ba si ba an dono gi o kan wa mu a wira wa mu
0: wi we gi o kan wa mu a wi we ka wi do
3: kan wi wa mu
0: kagim
3: ma sa so a an sunu ga mera mi ya sunu ga san ke san kire yire su wa mu a poto ko nu wa wa mi an so mu so an tuma sunu mi ka kare ro ara bi di ko ma ka ko aka kura go si ku we onun dera ka won pokorun ko ne aka aka sara mbara mi aka nyu me amara tonu le na
0: buturu
3: ma ko kari kwa sa simandwa sa gravion ndwa
0: ye kuro idwa ma de ngo bi we
3: to garawo ha ko ko bi
0: ka ge
3: garawo ha ko ko mi sa ka ye kuro ko aku su ya ka ne duano ro ba ko bunun dera bu ka so bi ye sa ka grama ye ko ka wu ka bese delegi be ka wi sawara ba kuro fe ka wi ko ma somi somi kuro ba sun somi somi ba grave en ti be ah wi re de ma ha ka so ayin so te mo wi bo ya emi ora ne ah rama sa sera to un pon sara ku ndo mal ko bi o kun ganu ti mi mi ha ka so ayin gamba saka saka so mo so wa sa
0: grave
3: me be hendam saka kwa kwa kwa ba tin yin gan wa wa mi ndara to mo bitan ko to mi so tin bitan ka ne tin gini ka pin asara mi so yen biru an soa ba san ke ji an bira minti sa kokari kwa bam kokari bibe ba garasa dami bintete yen bo hira kon na kore ban soa na yen bo se kon kore
0: to sia sunsun
3: wala ha kokari kwa delege bibe mu ka garasa do mi bara bi ba bi meti ti di soa
0: wi
3: ko mbe sunsun simu ben ke ji ten biru be meti ben biru ton te ban ke do mi ba wi ko nambe so simu umbe yose amumbe yose an garasa ka turi en ko kare kwa e metri so asuru ka suru wi sara kwasi
0: o ma bem borun dia ya ka derege be pe yi no to si kwa ka yen boter kwa
3: amma mera ba giso ke bi ba ka exame da an so ton yen da no ka ita so ton turo bi mi so
0: eh
3: ton yen da no ka ita so monon ke jite so
0: yawa mena mero bisibu bebe teni kankra son damba ni so ko iduma 01 44 70 44 44 ni so ko iduma ya mena ni na konde derge u sesi pa u nun derab demi a wisa akadidir gangirito derge anu

sepe alali ki bugu bugu idu do kamme bango ba metri ki ba kwen bain kanza sai ma bara borbe dingu na bak yen monki borbeeri na de ya wakati o mansa ki won haraka wan wan akwe moji ne ba borogu na master deno doctorano din na hinin bu yan bo gonu gbesi ne na ya kulpa de ba guna ibadi ka kimi bene akwe moji ne ye bene bene mojine kweoji za siyasa doa kamme ngurukasine ino doa kamme fatonsi doa kamme bi norukam zaka kambo guna makimbara norukwe manza dengu na norudi monsu gonguna deya idrisu bukari agonu kukiboka kibugu doa kamme nafario doa kamme alafia doa kamme deba yekite dum lukuturo gamari ya gonu manza bine lukuturo nukututuma lukuturo gonu na ya kulpa ikimi mogine kuwa yini kate nye bini nako kati tutuma kagonu kote iba kino isabu alumaba naya ayakaki nise iwa kitito iba kaya ikitaga elfa tanko naruka krisi ya inkilesa ya kisuba bye.

0: Nelo bisibu truko kibu kasarko bu ton kloton ro miweka radio fratente FM so da kina so bisia kaba ya so minini kaba ya na kum so an kabe da barbe no sia besem bini te so inge besem bi ba wa gandia wo ba miru bi so ki kwa me bagabu so ki kwa besem ton bakate sa dien so so min sa kaba giru ne yinda ba wa mina kum be no sia in biru kwa ngura ma besem ke dia so igasa besem ke di kwadesi ni de te bin gabu ba bi kita no sonya babe sonya baka be wura gangia yentin da barwa mi na kombe no sia sina be sembe ne tin igbe baka te bakia to sombro tore mi ni kasa pigo yentin so aso ni e kasa na pesan siko bukuru be ni giso ba wana yentile ni mbira gya babe nda kar wesa yin wallo yentin da barwa mi na kombe no sia me yimbiro ni pasu wura ma para kuma so e kasa ni ni ngura bo yeni seri me ni ngura bo so aso goto be so yen senaye bi ba wa yi so yoko be so yentin da barwa mi na kombe no sia basubura me sa paye basun kuasa so ayi na yeti sa soka papini anka do do parugia men saka won tombo babe nuko do tu semuni etin da baro amina ko benno sia na sia na tobra di radio chingawo yi kamanda barbe so ade kia morokum biro Christian avosetien weta kimo bira gyogya ika ne Faisal Idrisun nono mo giso san sirka mama me atene anasara wono rayiru ka nyenda no katian suru no baita sim son itawame sa suka tura otu katon tuku barun dabaru ko bikite na konka be dawa na kum kurawa besem bamiru biragya besem bamiru ba kia bo mwera ruda ye samindi besen tenyuru patrice talon o sinagona won tenyuru guru na kanyami samindi o sinagona won mindia ukayena ukia bibi basa bamiru son kobu son sina sapo bi katenyuru ntisan no banda mwere me banda sanansuwe baba kanwera piko bwengwi kpete mwera sia yin suwa bima suru iba suwa uya san besem ti morun ton te saradi sa soka premier otumime yin suru uya bara nyende suwe sa sa ton baka te di sak pako a ton te mindi nde minda bara ne unwe ne beba dabu mwera wa ba uri da uwin yari dema miko dada uda suru gira ye biru ni ba bude uura ma bu soma kwa ma suwezi ma kwa si mwonga nyina bude kwa ma mwera kwa ruma ye nswa so wa besem tenyuru romialda wada yi kawin sina sakwabu sa gintete ankome son tendi sa besem bene ten timoron tonte dimime sa mindi misa nyema besem bamiru mwera uda gina ba mwera uda be mwera te bama dami demina bayi nwa se anene besem tenyuru guru Patrice Talon sa win sandia ba yin sa esu abanda mwere sanye be mwera te batin dami ye ko dade besem sina sakwabu msonko yeno tire ni ba mwene bono buduke beba kabin tire nu dada bunye yenson sina sakwabu mba mwa bim sonko yeno bim tire nu nuko nungbin wa nuko nungbokwa nungyi ofa awo yenson bayin kpare nukuro kwa wa mi biba ganu kasondo sina sakwa yeni mi yika ibaki biboko banda binori bim una nusu bukata yaka bia kwa me goku nanda goku ne e tombe ba wera ruda mena yina ki sina sakpo yero na makpenye wa awo mbe mewo sanyema mbe wera te badami suru girame domi bukwama ka urama ngusunon kasuntura suru kwa unton bwikiru ya bako soma turame inwa mi dabar kote ta kayara nane mbe nosia mbibisibu mkire dime na yi be tia na sewa sa migendi dabar kote na konka be sesiani na kum urama wa besem tinyiru rumialda wada nyi win komate ubine tembibu kwa mankiri bi bawa gandia wa nye wabagiri ya kwa dema ma sa timoro ntonro dimo tinyiru urapin o meri beba wa gandia wo beba ken wa mimi bila kabira bako pin bukara bin sanamu konturin pa ba bube so ki kwa bin sanamu timi bube kara baba ru ti mormo kpabambin wuna nusumo sabe sembe ne ten ti morun ton rasara dino yin so aso wa tinyiru ra ka wuna no de min busiru ko basen honora yiru ka nyenda no katia gye sa dimini imanye ma isaka ti morun ton ti dimu yin no wata katia anobati asi wa mi ma isaku no wata ka no bati asi gye ndi bi so wa bebe basen tinyiru romelda wada yin o kara bibati ti moruma ibaka ti moruma yin so gira yiru mi deko ma batura wa me debetombo goba unobu ka wataka no banne bebe batin kara bebe besen tenyiro u kara batin ti moruma besen bine tin gandia giandi yenson teme tiri ni kaninti yika yungwene bu mena mena bimba wili unka timurumo banka binguna nusumo bikagu bankuma waharagamo ya mamo banguwa bandankukumu ya mamo ban sugi guwa mkumeba ba polisi guwa gangia bandankukumu bimba wili timurumo wami bitombe besente nyiro karamini ye nswa sowa sibubivasa bayi wala kiwa baye nyerumo ba drawi suko me Charles Dosu wingiri so ne gema ne samera ye batek bini kwa minimi besanti nyerum koma te kwa minin koma la mi te ta son su ma kankam o winda kar we si won tombuso o kibane wum bibon ba wuri kuno tia wi so adabu isakin kuri ya waya nkura mu ne koma ni ba mu mododo kamini koma na mi ni kono de besan bini tim notiae yandamo wiso adabi bunkura mu dodoka mesem unano sibisa mu inwa nomer dodoka yiba usundia nene mawe ni tokereke mbe nosia yinti inkiri deme na dabar kotenti be tia nansiwa sa mindi dabar kote na kunka be swesi amirubishibu na kum nyorawa besem sonko ye bakate bamiro kia bukwa maswi besem sa waraba badakar wesia yeso domingi sa bamiro ka ingari da bembira gya ma besem sa warabi sonkoro bi ima isaku besem sonkoro bi bayi tetetuwa anasara wano ra iluka nyenda nobu mabayi tetetuwa bane baka ino tia kwa ikasa besem bini tim tinyuru grubu sirko bukurubu sonkoro bam grubu sonkoro grubu bikpro bikabinde weni banwa igbe ti so bukaturi de betombu nyenda no bu weni bu bingi gbe suwa ka de ma bin so buti boko bam mo de ma sonkoro boko bam mo bikpro boko bam no bakina mu besem bine tin isakin ya wayan ka kora mu bi banwa betia sonkoro ban betia bamiro ma wa betia kade ma yisa mo mokpuru wiso adabi boko bon kora mo yen so aso wa ba igbe ti suin sa ba ma igbe ti suin ma gintiru suru wigu win so tena bakia bo tombi suin bin kitaro ba bin ba hore suin win sin yero sa yin makan kan bi tombu nyenda no buye be kpuru batin sinami bin kitaro so da ma bin kitata tin sin dum biro wi usa ubi won kire ba Chukwu me Elizabeth Poyon ye sugolo mbiro uya swi ebe ton te ba unano gemo sugolo kun pin odin wi won wasin arafia kun dire kun da mena krobi uya sina sugolo sin yero baka unano ge ko me bengen kobu mbiro ni ma bane ya san tirasiwa bu tire ni probu ni morisia sirko bu krobu mi sa soka ku constitutionnel ya ba benti bu ma ben nyangwaru ya kayengwe ni buduke dumi be sambe ni ten serio ya meyi mon ku me giriso ba son su ma wo ye kpuru ba ko ba pa ko yengwe ni bu koko mi ba ye kpuru ko ba pa gan gan ku ma ti mena ntiwa bu be ba ko ye igberu para be ba ko be para sa soka pe hidan ka be ba titi ntie bu be sun bien sinyero ma yewere besan bine ten seria no iwa ba banki banye kurun dederu nye banye be kabe pa ko suabu ye kuruko yabe sanwe tirasi wa bukaida son bukaida siriko bukuru bemi ku constitutionnel mi buda buye nobu duke buye nweri bule be nonwe busoma yete dakara mena yete ti bibi ba mansan be sen siriko bukuru be giso yokai nini ba wana me ba wana baba ben dakari wesi ya yiso mi somae ya kuka kura donu rungwa lo suasuka nukudobu chusi ya besa mbine tenso sanyema kanka minindi kasa piko bibi bako ten singete sina buwabu tombe kbala minindi kasa piko sako bikia ingwa me ima kayara nane mbe nosia kiridime na dabaru kote nti be tia na sewa sa migendi dabaru kote na konka beswe siani na kongura mawa bese kodesi bandete ba migia igasan besem sina sakbo yete takubi saka nerubungari munanamo besem benete mini demi badone mo ma ke wuraru taboku kwa bara bendakar wesi dete bibawa kwaresi ni so bu dete be bu be sinjen kwasi kwasi buka gabda gegia bu beni ukama gendi buka biduna gegia yembiru yemi so gabada wwa bara antretiru de zaba antretiru guo muno bako be kwasi le kwe abaya koko yipa kubulun swa so wa ba da bendakar wesi sanye besan sina sakwa yete ta unanoge bai kwa besem bene tengira yin kobu me ke wura te bako ten wura wonura yiru kanyenda no bakati anka wonura yiru kanyenda no bakayiru girari mini bide te bete bebe basin yiru sonya sia be kuro bati gya ko mena sanan piku yetti mini mi sanan mea bimba ore ko ka kpare nko buka wura bim mi gya babe we sia besem borgo te mini ni bide te bi baswa swa be patin gosa gosa bu wura san kian su be dari ko ba kun sun turi ikwe de nene inyema kankan kwaresi ni ndabiru bade tebe babe sonya sia inwa meikwa na nembe nwasia nkire deme na inti betia na sewa sa migendi ndabar kote na kunka be swesia ni mirubisibu na kongura mama kwa kuma rugiso igasa bese sweso goto biso bi bati mwe nyeni seri mene ngurabu ye gwasa bin soburu ye nso aso wa para kumaru gini meri ye gari ne banka ino ti asan demi nyeni seri men ngurabu swansan kuba nyeni seri men ngurabu ye nkunwe ne yakura ye dan kuramu gabu bin ye nkubu ya san wa ba goto bi faba mo sibu be migia goto ni so wa nyeni seri men munyi babara wuye be migia ba goto ni faba mo ni mukunda ka yibu kwa mugia bimi son buraraba mo adama bimi bagwasia suye yimi bako dabu nyeni seri me gura bia babe sen suye isanko mo bia bada proro mo bia basubu mo yensu aso wa meri gendi we usa o besen nyangwa ye buraru uye ngayi muna na mo meyekuro bako kayi nyanko fati u burjis benakpon uye ngire so wune bebo akumani so wo sa babe gari kankan bu debu kuma ni bu ni deyo bankunwa yeba so mabanyina mabati banyene megura mo a bebe babe nkpare nko bakpako mena ngune wibada mwa wo bira so barkumaru gini wo bira ganso so agami anyene ngura mo mena sena yakunu nso mi akura meri ma wo na wani kasamo usansunko usabene wo ngunati wensena dua ingwa ye besem meri gendi basundi ya nane mba wini mbe nwasia yami na siara nanka wilugo mwini bangukura besem paraku marugini nswa pa ye basun kwa widubu ye sakwa me widuba kabu sa swa ye swa papini ndi swa yina yeti basuka papini me anka duno dokparugia ye sa widubu kwa besem prosi alfa taz yiriseye baturwa barakumaru so la sanan gandi ye kwa sabu baka swaye basun ye wara mwaka duke ya maswa ye gwase swayiru bibado kabibawe bama nyinamu awa masimo swaiso donora kantusiamo masimo swaiso nuku duba meru domi son burara bakwa swaiso yengwalowa sakura wobira iso badaba besengin gibadami ba wobira entombu gabo ngaribigia bengiriso bason suma nuku dubu yabi batusiamo domi son wite besemba meru kwa minimi son bura mite ngwene susiara yembiru mabibakana besepulsude tu swan saria suye menonwa mmo yenson swa deri swa wwa yensona kanduka pidu nene barada a asoroku ingwa merubisibu yi beba mason son nene mbeno sia inkredeme ta siara na tabura Faisal Idrisu Christian a vos etien bra gaga sanu sanu sanu kanomi gusuno kason sia a tarata sono turi ibi
1: Fraternité FM.